0: Liknauri tsakhat ng talaga katki awatit na pait stakluku, taliwing kaklukilu. Ikayok suta litnauk torasakat talaga sungabut.
1: Nijug na nakakan ng kitfakluku imiraluku pagkikni 830 mi 20 KYUK 640 AM.